0: rmanzhar zaksam jim jung kong na cesuk gam jung kong dang tengduk gam jung kong avdeshkil jim jung kong yin la nga zu tamung ga paxi yin bi nga zi nyan da hsang sim jung kong song ju dang zihjin jil
1: chal shtu lshtu bi gazgishnin mali ba Jevshin charvi ngom tsar shtukjul jen.
2: Kalang kir shtoki huawei chungur bukan. Ngombr khsalvi rungi gandar nyan.
3: Khekir melung.

dar jiam su zu hub kum tung la ka. War kan nam sa zu ngon ji gir la ka. Tor jia kri chi ra zu khutu la ka. Mar jian tam su zu shi la ka. War par ji wo la ki jig. Ar jia yan ru gu cung lam ka. Tung man ju gun zhu lam jib. Ar di ta mu la yu chi wu la. Gar da jing chung sum gung ku lo kur. Chu san ji ga stan ba si. Jib kum chu ka gam pong mal. Ma sem ching gir di chin chuk a su ka. Arjian kum thakwe kani masong gadig tsibche yolong arabtang arabadugo katari galang simchuk nurag dandil kankur khwati tripchin jachi suko ngungo molimra thikji tamsu tilawawe kumma lag longstin arabtang arabashung jin tomar gadangu yan kum shingahtali pongzhi gadil galib zinjawo guachik tonda tazzi gadakil seru horahtali hor kirkur jawla khalinga gnyargahtazzi ғаджам та мүкүн жин ақталы, жин садым жау ғанарменгі түксілі зі. ғаджастың жау мұн ақталы, мұн хүнчі жау, мұн лүгі мұтық жазы. Әрдір жестір жалы, әрдің кім чіл ажырды. Әрді де ғамақ сүгіл. Әрді нұрғайын талын, әрділін хүн ақкені, шүгі жығы жақық мұн ғай ұқтады. Nab shtagzgi ik nor zong ta arambar langni suh seru ik star zong lang atag ik gizar zong ra shirag ik shir zong kachi ik gair zong manab yinni tar zong ra gangr yinni khid zong lang shangzhang yinni matik zong ra thang yinni mamin zong mazib yinni chung zong abayra ik rag zong kachirong yinni lik zong sambi yinni zong zong Qamali yinni xir ka zon, guri yinni ca ka zon, asi yinni tab ka zon, chaga ka yinni gur zon su, ta ka zon chin jub jitra. Zon chin chang mi pa panu ka jang kum tam jila, huwa u ka hong ra chukku ka gayil, niwin ta ra, stup tang shtil, samji ma chi pa ka rizam chila shtaini, chukku shtar chul, agang ka mbang sadi, shiwi ji sa zon, Ajiawo ge yinkim, nyamso la sopa, chenli namba yegar goni, ngatang arjia chili, lachi gewa chira, machi xangma chitik chamsul zi. Orzon xteri yangara, noriyang tamchi ko arjiankim yongla, argubhsha arjib, galangdi nangi ye, laglag zibdag nyambo la yang, gayangstin sokor goni, maon sipin tata, noriyang da sapa minu ge stemdik zi. Арджиан кымық сетчігін яқыңыла, жаңтығыла жесің, чинчымдар жинды бала, нжан бейінгуіні жан кымыла, арделуң дегір, шамі қычықты шыңырын жаны, тадығы сұлсуғы лор жейтің. Арджиңырі ұным, намқа арджия чену, арджиам сотыр қытың сауну, чы өзінді арджиңырығынуғы рейрей жын шана, мысыр күну, джинам мүліңну, рейтара арзоншын чөжіл пануғы, Qalang zhong gu chota, tashkab gu, qadong zhongwa gu, qamigsil gu, dan zhi yu nu gu, cikdun da, qia manyongwa zi ma gu na, mnjik gu zi ni shi gwa gu na yin. Huansin zham da, shiri shir zhong ra, zhag gu zhong hap zi gu, ar yong rib yong chog la yin, shkab du nar ngi tang zhi ni gu, lewa sin da gu yu nu gu, cang ma di shi gwa zhi zi. Dayang, zham lang kisir jiwa ni gu, at gizir zhong hawi, Chamu galang gom bumbag da shiara gaya ni chi jen za li. Agar su gani ngas tan jang ni lasi gajab la ga kuk. Bumbag ri ri ga gaya shi goyon shi go. Long tam chi gor jani siang tamil. Tang long chig ni xiarun za li. Ganam ki kisar kong gayang lamag da gangar zar gu chakhi ra war jali. Ar gan sa ganam rur zong chig jali za li njogu no. Ndi di sa gadong go khombo. Nyema arang khirka khonjil. Atak argang chikka chakhun nye khirtar gara. Hrtang khun nyibja shir nga. Arja khun nyishtong zhibja chiga. Khunan hrtong chak shesam zamli. Gorim ga shkirzo khwata mepa chang. Teda ka nangani khunan khshizam cha. Tlasi gadabla ga shkan khurta. Aro u cha chinga. Laka warta shtima ye. Khunan tamchi gu jiawo kisa shkan khurla. Shkila chakhigin thangwaarta shchimaayi. Ghajishi nigaaga ghalal mungza chan.
Taga ndaga tsig nyug jogan doli timeka. Tejig ndiluga nimuta yamchug. Hrchewa gizamlum uksu jen nangu la xalug nigan cam. Namka tangar dangkan. Nya nangan chikpi galongni. Lawa xeke kuchib jen. Kur hrtigchi ngamba. Huashang hrtipipi nyamtang damba zika xiuqtsitang. Gadez hrtsachi rangtang kurni. Nyeru ta xiongni longsting galandaling. O na ya la la ri la mo ya la ri la ya ya ta la ri la mo ta la ri la ya Ani sandu ri hua ri Po zheng ri na ya Yang di sam ri gen chen lao pa ma ri jong ya Yang su wa ri de su Xin ji ri la ya Ya san di ri sa ngô ma xie ri na ya. Da shtag tu ri wa tang, an cha mu ri na ya. Pa yi na ri dak jing du li ri de ya. Da ga yar za ri sa mu, ar gang je la ri ri la. Da za chab ri ya mi yi kong seng ri na ya. Xiong xiu ri ri so wa, o ngan ma ri la ya. Cha tar ma ri nja wi yi nyak seng ri o ya. Da xin bu ri ka ni, mek tong ri le ya. Xiang te le ri wa ge to zi ri na ya. Cun ngar mi ri o ni,

0: la lin la ta la la mo ta la ji le le ya la la de la ga li li ri le ya ta la ng ko gu le ji ri le ya ji bu la mu chu go sa mu ta ku chu la ni so wan di so ti ji ji zi ya sada ye sangu tamashina da xiang long ya zi ke pa ji ri le ya ta ga di nga ngo tamashina
1: siden ji san kun zhu bu nan ba tang de ya lang zhong zang meng er jin chi ji bi le chen tong chen de ni zhu le chen de zom zhi ba shan zhen chu teng zom zhen gan ke ba cerang zha hi sta ke ba shan zhen chu zhe chu sta ke ba a gen zhi cerang teng son ma ren chen ni yin che chen nian ba gua zhen chi da de mu xi

Rītīrīng sāngkāng hāli tīna chīwa ārkīm dāni tīrīng hāsī kīrīng rāng shīng lām chīg nī cīg tūnda nī rāng shīng yālīm rā shīng chīng nīm kōr zgā yīng ngā zī yūrīng zgān tū līf shē chū tīna yālīm chīg tīg khan tāng sām chīng nī dāng lā rū wā ārkīm dīn cōnyī nī dāng dīn cōnyī nā chū shtōng kūr kī tā shī mīng dīwā sē jīn rā ndā dīn tū mā nchīng gā sū wā ārkīm dā sē jīn rā ndā dāng dī wā ārkīm dā rindā yīndā rindā dī tūng rūg dā tīng kūn chūg jīn nī rā dā lamtam naranja, tani echo tani hara yang rigmon yosu, rigmon yara tsarangan gagan yosu warkum dhir na yang lam narkar kola sko chinranja, lamda chik shiksu sheko kananja, tenra yang nangchanda yose goke. Tento wulan zonga tsaka chongdirka warkum dhir ni yang chachin samba hara tulan yosu warkum dhir na yang lamda chik shiksu sheke yosu tichi yang jalma chiktig gala kandana, tebzin gala lam gala gang shiksu sheko nu konga lamtam dhirtagni, dhopor gan yoguri, uzabzobra tangtala chu, hachanga chike tandar nyarlam mar yalam dhungdari. Tento jalma nyingstik samga warkum dhir chonyi na yang chanza rūma māchī sāmchīnū sōn tōrīng gārūng gā kawārkīm dāna chirtanga chōlōng kūr lāsukōnda nyo yālam lākān yōgīn jīk kīmī kī tāndar kān sōnyi nā rā yīng ngī pārta nirlam dā jirīn yō gōsuk tāndī lākān dāna rāngani sārdani yō nyēn kān dōnu jīng lām dā shīk sūlip shēk yō sīk okē Tēngā chēnā chū rōng gā pēkhārm tōng tāngā nīwā lās kōn dīnōng dā nā yīng ngā ar zīn dā nā yīng rōlōm dā kūdōm dā shī guā rōm dā jīn dā rā khār tōng shī wā nā rā dā dā tāng chī shī sūn dā shī kī yō sī Tēng rō sē kūkā mē shū kūkā wā ar kīm dā sē jīn dā rā nā yīng chī rā ngā nī sār dā rā nī yū gā nyēng kā lās kōn dā yō jīn rā rā dā mū wā ar kīm dā yō kā sū dā chī tī chī yīng dā nā rā dī Tintu jarama nyekshchik vishya gwa arkamda sarangni yishu gwa arkamden sonyindaga khoka gwa arkamdaranda sejindanda, chakar zonga ngangla ruu sejindanda. Tintu ar martala zonga yang tandi wa arkamdaranda sejindanda, zorgarawa tongdara sejindanda, tintu tandaga domda gwa arkamda sejindanda. Tiyanchana yishu tongchir gwa arkamda sejindanda, tandaranda na yang ngar zinda jarama nyekshchik samga lakali nyekshchik vishya gwa arkamden sonyindaga tandamda jik shigisu shekono charar karko sa, zige manga yuk tanda kwenjo jina chu tandi yang tala ron yo so se jinanda tinro ar martu ka yinda ni han zol garwan yo so war kindran da se jinanda de ikena dam tam na kan ta yo ka se ko kem tinro jarma ni chi nga ga matu cham chu yo so na ni cham le ga kap shung da se jinanda cham le ni han ta ma chu yo so sam yo so war kim da se jinanda tinro chan da ni cham le ga kap shung da sa se jinanda tan da na yin lam ga na kan ta shi ga su she ko na da da mu ga nang san da yin ko ar zi yo ka se ko kem Tendro jarama nyingi yutenga changane malinga wa arkam ten sonyi na yin daga miyandiga zonga ta pemduka wa arkam daranda sejin randa. Tendro mdola gong kwanwar chongdirndi harar chiang lama nyosu wa arkam da sejin randa. Tandi wa arkam dirndara yangchik dolam gagzu kanada wgalam gagda tangshik sushi go kanada yin tenda gandang tsanda yoke. Tiyanchin da chu janma nyi ibdan den sonyi na chakani zong da tang golu kwa arkam da ga lam tam di la janma nyi ibdan dong da re la. Di chinga dan di la kan lam da jik lam zhang che chin da tang golu chinga da lam da shik su she kunu chan da ha chinga maang da yoke dan di lam tam da na. Di chinga dan di wa arkam da nyong kanga chukbu tsang maa yin ngi par tu zab zora tang turu kinta longkar koran jo ju ha chinga chi ge. Tento janma samak chik teka liang kani gong ho kwa arkam den sonyi na yin dan da ga miang he zong ka guan tin chong da la se jin dan da. Di tang zhuk da tang chong mo chong se kunu dewaan da se jin dan da. Tento banyin chong dik kwa arkam dhirnda se jin dan da. Dan dhirnda yin la di tang zhuk da tang chaka ga sambang ga dhani hara sambang ga yin ara chaka la zong tong ni hara yin ba katin jo su se jin dan da. Ba katin chal ngang gaan jo su se jin di wa arkam dhirnda lam da chik kar ko jin dan da. Dan da mung nang san da yo ke sku lam da chik shik su she kun da mung nang san da yo ke se go ke. Tendro janma samachinga samani tuar gata ga warkam da ga irkan ca ga warkam dandani yang chungji ga warkam da sejin randa tendro omcha tongdaran josu warkam dhiranda sejin randa tendro da tang temchinga kwaanjir rao sejin randa tihanchini dandi lamtam gala kandani tarung zora yang nga arzinda tarungdara zazubshil gosaz yonu dandi hara yang vudana josu lamtam da sejin randa dandirna da chuk lamtam gala kandani lamda chik shigisu shekunu chanda zigiz manga yo kese goke Tina chu tiring haa sikri wa rangshinga lam tumga la kandani ta rangshinga yin jalimga lamga ni sanda shinda muzu ka chukunji uju dasha tisranda ganga ta chertanga chu jalimga la kandana tibshina ngi kuna shaykunda lamda chi shiksu shaykunu chanda tsikiz maa yoke. Tetang rogo da tangi chu tandi shangching dama de la kati yonara ta shangching dama la kandana ta shangching lamda shangtang tongdara dewa rambaga lam tum tongdari. Tichinga ta chukpur kansoni nara yin ngi pritandani ta shangching lamda rangshaga dewa la sukwa ta ndi jusu lam tum tongdari tandi la kandana lamda chi shiksu shaykunu chanda and to get my okay teaching the tongue road and look at that and to the shang ching and the kind of sonny line that we know

0: Swami Lamkhara, Ngati Lamptun Uchi Chamchin Chi Lamba.
1: Keje, Dalzila Rangmi Lamkhara, Ngati Nyamuk Tamchin Doru Chi Lapsin. Dalzila Lamptun.
2: Ya, setting sang kana je tena chi wa kum dani ka pr kr kani nda nga chi yishu wor ga rang chung kala chang da zong che de chen ram zhe to tam ra chen gan ram zhe nian to ba tab che rang da che lam da dan xian nang a ne zhe de zong lam tang gan ram zhe de jing ni tan dan de rang che de ka da lu xie gen de yu lu jing che zhe ge ten ten dang zan bi mo dan ning ni xie wa yin de dang han de jia chi sang kan nan ba ge chun da nang de rang ge dan xi gen de yin zu de rang ge yu xian da dong lu da ding yin chi zhe wan da jiao nan nan da de dang han de zu dong ram zhe de jing jia chung ni tan dan ning ang ni da chi zhe wan da jiao nan nan da mo yin wa lu ni nga chulen chen ta tong kang le ka pra yong ga sa she nga chulen chen ta tong kang ga ka pra ng tong te gup de na chi de sam ni ge sam de na ra te gup de chi de sam ni ge sam de ng de yin na re te na chi wa kum da ni tin tong wa ge go de ge tran de te ng ga dan shi kum dun thab che ng ga ka pra de nga se ng isa ne ne sha chue la ya thab che ng chu de mo yin na re te na te ng sha wa ge te song chu ni nga chu ta tong ga kram de pe mo tong de nya ta pan tu ju che she wa yi Tene tereng anjik shashan len sonyo nyodur zhonglam tanggan ramda denjik kondar ba Tatani churung ki tisu tamzan da shi Ti datang nga tsu tereng ki joshan di kundi khabda se jina
3: Nyen di zhonglam go tini nindu tse kani To, pasi zhu gaji se jo la Nyen di zhonglam Toni nindu denjang na yang sen Tatsu shiyan da zi yang sen

Nyelim chorong shangchin na chortan yu daitang yun tankang nim jori ngay sa tar na. Chorong shangchin na jachin chortan na gachulo yun tankang ki, nirtung nirtik lo ni nirtung samchi lu, chorong shangchin jia mi charmi rung huk cai cin tondag dong wii ngay chun charji huan tam shi kheng. Shug yung ni lo ar ngay rang ga shangchin yung chi mi charmi rung huk cai cin tondag dong wii che dun gachulo kwa tibshi. Tankalak sa wuxi te, nirtung samchi lor thayb di, daitang na siji yung tang di pi, adisul lam lig dang siji ma lang ti chang tab dang ni, daitang la pamba yu pi, jen kum kori dang, Huanjir fchen tsuk nanpan pe ji, tsua ro teng dhapar shwe pa teng. Pani dambi guo ni vde teng nian ki rjechin chun zim shi te, meng meng je vde teng che cil tondag teng ni, xiang qin yung je mi char nim rung huk che cil lo tondag la teb jiri le. Nga chun char je te, tsua rung tor gung ga sa kung je cha chi la rkang zig ni, vde teng tsua rung zig chim shi pi, so nil la gmig tib shi keng. Vde min che cil teng, do meng vde teng fxiang cil che cil su, zhang jir gmig bina shtey ur zong shte. Cha kung qin bo rnga ni, fshe chag dhap tib jub jit ta shib chir tong wa teng. Dere nalar jimu tang dali na jib shugdin guksung da xing, torgang saka jib dali nal cadin jenta dodam xepar kapab xini. Ezi na tang shiram suhu, ngo nal tang, tambi nal suhu, saghni nal tam nal mangpo nyamguk xepa jechag tab tang shdi. Zachag rangzin jim torgang nal shubjib xepi jarjam tisang tab tang ni. Torgang sorig canxib jim gavdol saptab xajir hila. Vde tang dagchur maalag saptan tab tang ni, nyanku manjin juam kaksab xite, amang yung jib vde tang chamtan shdago rampar xepa tang. Rinpa mungu fanjin gansung maa lang tisang tabdang rdi, vde tanggan suwa rovar, roa tang chaplu shajir ili.

0: darcho tula ya tera darcho jo ya
1: yaro chimori khara to tukme no che hawa niga kwadin che ngoma hali wasgri ani kipka chini ga ndani do nga shira chigin jo re ma chini ga shaga yong ya
2: yong ka shertin ma vjil yong na lghtunga chigma yong go
1: ak lo lo ta chur kris te gmandi
2: ya ya demo shi demo shi
0: aga demo shi
1: ya demo
2: ta ka to ko kara utsong nari glot ko ra langtang nari ka to ko ra chokhi ya chonde so ta to ka gi che ji te ti na shiran jo ri nyamaran ja ta
0: ya
3: Hiru da kar chujin jawi kar kong
4: Lori wa lobusak li nyuri kar kong
3: Hirip ja demu zuwi kar kong
4: Losi ja drachung jawi kar kong
3: Na chung wa lorin dan siya rikbi kar kong
5: Chukbo chung chung cho Dahta che cho na chung si bi erga cil lim cin ja Rikbi kar kong ga chanpar shik tang Nga chi hi shi cho mo ra A lorin ga jir cin jan

0: yala so tandu shirshe dona shukke rang sim jis gung tuk shan nan dosun tan jingji mu ta tang lorum gung mu ta ni lob ta ki mu ta ni ta lob ma tang ta tang sang la bar tang chu ngam ma ga tan den ngi jong mu ka khap ta shi na ngam ma ma chu go ger gung ko mar ba ba chung ska cha sha de yong da ger gung sang la tan sa na khap ta shi because ngaram ge jeni lob ta lob ma da lob ta nang la yong ko men na ta lob ta nang ge ndig mun do na ta shira social ge nam ba mang bo jin jo tu ge sin sa wa ta ta la ta ba ge di lob ti nang na xiang ge tsun sum chog ba me ji da nam ri jin de nam jin de de ge kong zo la nong xi ta di chong dan de lo lan zeng gong de lo la ge go le xian de te ran de ko ti mo ji chong da yin rong wa nan chong sa ge bar ta mam zang la to ni chong di la tsun ji ma song la tsun deng ji ge tsun song na ta te cho la nong xi ma chong nong xi ma na nga song yang ka la kang sum ge ti cho go du xi ge jie de chong da lob ti nang ni xiang ge me di chong di lob ta la mer ga jian te ri nga rong yang ngo ma lob ta nang lob ta de cho song la xian dang jie nga cho ngo ma de ge dang a zo zheng guo ni de ge tar xin ba zheng guo de hu wo yi lob ta ji ge de ni tar xin nong na nga cho ti nang na xiang ge pen sum chu ba yo ba de yin song di hak de lob ta nang nan zhong du jiu ji de lob ta la ga go ji ta de cho xin de ni jian kar chi wo yin ba re ji ji ta dang de zhen jin mu ta ge ni xiang dang ge xia chu lang ji na ge ta cho de lob ma rang ni mo chu xi ji ta dang zhen jin nang ge ni xiang ge ren dun zhe ga ji zhong zhe a ji zhe de na xiang ge ren dun zhe ge chan ba chong chong dong ga chan ba dong wo tong tong dong kan zhe ge ren dun ni kan zhe ge dang zhen jin nang ge ni de yin song ji tam ni zhe ji de zhen jin nang ge ni ren ge tong mer tam qiu chang ji ge dio ba ren chang ji de qiu ga ri ji tuo ge dio ba ga ri ne tuo ge xia dio de na de ma ra xia kan zhe de de yang ren ren ge xiang ge ge sam yo de yang xiang ge ge sam mo de dang de ni zhen jin nang ge ni zhong zhe qi ri ji na 판스나 오도랑 끝나 바당 양나 랑그 페글로 당 좀이 글로 요나 디는 그 졸라 토샤 강요 그또 판스나 구르 다 묘르 시키 당 구르 시키 때요 신드네 장 진디는 그 가르침 보드리 삼주 다당 뜨는 가르티는 바 랑그 슬롭트 쉐 그 요 요피스카트스긴나 진디는 그 슬롭마 정서도 글로 양라 가모 디모즈긴나 정서들이 진다 아 다 슬롭트 때 마시피 콘데 그 데라 ela ti san sum tene alayang di len kal jige chong da chong zet slo ma thama sem kum ta chet kan jige tam slo ma tham ger ger rang ngu ta dina korang ga ga chok ta chet tong shi do nyu ti chu na pan tok che ge re sam jo tan jin ji ngu ta ni tu xiang ger za zi ge na xiang ger chong chong pe ji tan jin ji ngu ta re sam ko ta ta chi dam ani tu lorim ku ngu ta di na ta lorim so so na ni tam tam ni ze jo ta a ndi a shi yang shi yang kyar du na ba re jo da ni lorum gantana maxik lorumina dabshe jombi gambo lorum soso gun zinda nga so inan zinda pje dang chichig yo pare lorum soso si tandre lakshe jombi gambo de kerndum she no kerlo dang lola kerlo she no chuk she no si zang de lar ga tak chot choda ta dang de mayen pa ga tani tam di ma ni ga ska vina samji bisa la lola don je dang maxam bis maxam ga tang la tom bi kaso chigne ri bi chi sha ga ta sa chig dang khoy jod la so ti ri ji ro ke te so lola don ni chong dang chi si sha dang Tak so lorum gunung tak kiri sam jauh tak tak niin. Sempat ni na sop kini tak kena so gambar tak flori lagiang flori kacim cheese itu. Tapi tangsang yang mampu yo pare tang. Tapi yang jantar sedi flop mager gasuk tang ni lagiang jantar flop kubri gana tadang. Tar gang argalan jantar sedi tang. Yang kendon jantar sedi tang. Siapa jantar sedi tu? Siapa ina tangsang aso amusur kena so dene peri cion dila lo ni sem juga tang. Sekap ju sekap sem tang ju ada tongku yo nanti gituin. Chizhuk tiri zina, nga tsu la xiepa mabu, sta la xiepa, tigo chiri zina, tigo dza la xiepa, oya tani, tigo sacha ga ngachiga ga ni gu xiepa tang, chi gu xiepa tang, oya, eto yon zini, sta gu xiepa tang, nda gu xiepa, nda la tsu xiepa mabu, ta kongso lan zangdar pe kao zirida, chunga da, ti yi song da, slob min nang zhar zi, tangram ga tigo, njim ki tigo, slob mab jila, tigo xer ga topje, to xiepa zangdar, xiepa zangdar ndar peri chunga na, nga tsugu ta kiongga kongso kun tsorda ji kiongga, mangchuk kun tsorda ji kiongga, kiongga yi kiongga ta, deshta wazi kongso, sar gu, sam na tenja zi mwari da, mangchuk ndari yara, dushuk shab ndari da. Gardai jima chu, ndanim tarshin tsunga yi kiongga ta, ndanim tarshin zyamba gati, kiongso kucho ta, harin gyorgo yi kiongga, kiu stommo jila, nyemshit shir go na, kiu lotuk na yon nandari, ngaktuk na yon nandari, kala yin zang, chola yang te tsunga, kartak, klopti nani, kartak chun nugu, stinga, ki ki tge sting ge chire jena chorang kinchog la harim ba bir kaz chorang yang tge kinchog na ne chongze go gir gir she mar go ba dinane chora chola yang te na sa 토니 더 사즈득 살루시고노 디모르나 바이오노나 샤판 잠드 시치당 뜨흑 땅퀸 잠드 땅퀸 잠드 뜨뜨 까차당 뜨네 지 땀시트 나니 땅퀸 이간 저도 땀 더 소통만 가서 워크 스토징 그르그니 있는 거 냥크다와 냥짓다와리 더 소용 스카바 쿠스미 비신드가 토니다 뜨다당 딤프 디딥크 나니 아뜨 디딤드 당아 달로그 미치고 소스온드 지에손네 뭐마 로스토지 요파리 나랑 그 무트크 야라 레지시 파리 레지시 치다 치르지 기온 로프타지 무틀라소나 니버드 디딥 Nibirda yona ta hlubtiga hlubtib zina ta didibka yawa ndzirir. Ta tansir didib reyzi chung shiso la chakbir shiqzigna mingin gyarkibirimba gizangna yinday mingi chiso hlubta nangga shkyoti yinzida. Dinigi hlubti nangkar kushkyoti ga didib zigini shona dinangla hlubma asama suyi jandir shedi kyonla dinangwa yarpir gida. Hlubkub reyri la didib reyri spir gindayam. Diwarni nga chuk losu dhu jivzhig mara. Jivzhig sondi talo losuq sara tumbari. Losuq sara yang ni reji zhig shiyo pari. Talo ni yang diwarni chakka manchukwa mintat piri sunga lomala ndirstawa gartagdang. Ndirstawa rang rang sosu gudiga sumzhig ni baga. Titib ngi nang zhig ina yang jilta yigzhig. A ni tig mangchuk ka shifshya. Zimta tig nga su wukka tanga lorji marna karsin tiga tongtong tiga ngurchut tadang. Tan tiga titib ndi yang na tiga nga chiga uska yiga titib shkenwaazga njuktan gozi na yang kongrum ke chomchen dang tatsu chang chongzut chigita takbo yi khaz mayung gada ar jistiga shkata ka nyi gila nchik dina tang nga chike dina na ar gyayi ka yang yonna woyi ka yang yonna mdor na nga tsu wun tis tanga shlobma tsangma kastog ziga pansum tsogba chokko wano timu la nchik tanga nga chike tiga didib tan tpere chong gada didib tim nyang la yang nga chi sirta saagni ndi yang tiga tamo ma yung bi chachu dina ndo tang tamba ar goni tiga mang zik taga chong sirja jang ming zida tis tawa didib gada tiga tenchang tanga shpirim gada nga rimba gyatizga tonivdado, dimchang gyatizga tonivdado, dindra la tsokhoa tani hlubma tsokhmaga simkham damtano, hlubma tsokhmaga argashuk damtano, tsakbardar gona, tangsang hlubjajiglam tonivchona, hlubma tatilar gar gona, ngibarda argashik kubshiyawadam, ngibarda teshtawa dribgoji tilandgina, gala kansumka ngatsuyang rani chirchukur goni teshtawa shankar pirwa yin zeji tayin lagu.
1: Lagso lagso, gwardin shagirgin, kone girgin gichu, Da chaga kirga sobrani loma ga semkantang tambi fshangil ganda hapin nandgini na Da zungi tani kirgin kona kabdaya kono tebzin lagbata kirga lobta hachibshogin nanda Lorim rangzin nanda, zinta rangzin nanda Da sosu kagwa dhatan kirgin gita kona song kono tebzin di Da chaga loma rgan sonjinar kirga lobta di toni Da nyamtsin mela lobjongi lobtila nyandi da na chigni Nonghi chene, nini kirge chornang meni namoz galgo jono. Ditana da kirge lobra ni loma ga semkham tang tenba, loma ga gafshug tang tenba ga kirge shangil nama na chungda pelin dina, kirge shigini lobra gani, doni, lobjong ena doni, sembu meni, namoz korigizg chakasona da azulin gina da lobra tagan kwaagita shiga, jekhtan asung yoni. Dianchini da kichu da lorim rangzi ena rgini da gona shungguno tebzhindi da, tigizg jiga Lohraga nangani chiga gala layang sejin nanda, shiapa sejin nanda, stamkhui sejin nanda, lakbar tiga chu rangranga pai ka sujin ka tashawa manga ziga Lohraga khuetab ka ngondani lobjong yi matavni ndamo yo ka. Titang na dan dazo yina kargi Lohra rangzin ka kargi yang chiga shangitang deli da tangi shayi chu dendi yi kanchiki jura, lobjong yi kanchiki jura, dazo nson ya hachang ka kachem bora. Lakbar ta kargi dan zinta rangzin dazo nina ra kargi nga takong la songgo tebzin da shayi redi ka tanga chachi nda ngondoni ta pansana lobjong yi kibshik. Tianxini da kirzo shayi rikan sonjina ra yang chiga di shukwa gafshu huang meni huang chukji na tsai jangdan di shukwa gafshu huang meni damo yi nara kirgi shangita di nga shik kibshik di na yang kirgi gafshu huang da kesang yi kyori shiga pantho yo kidi jang da kirgi ngita gong la song kono lobja riri ni kirgi lobra ni loma ga semkham tang tenbi shangil manga ri pechon da zon sonjian ha chang ka kachin rezi kirgi nga gong la kabda yi kiyo Lopti tablam se gunung daga kaga nipa ganang dani Da che rang rang ga Ti darta ga warta gergin nuga nyamyong ga tang dani Da lopti ka she tabi nanja Nda zuga nyamyong ga ngitani kabdaz ga Mangpuri nang song taga Ranga in nara yang chik di shog ni chik Jawa chari nda kaya nara Da rung nala ki mesa Jawa ngitana nala ki mesa Nda mora yona tang jati nan jigda gergin ga Da rung lin tsan dala chik kasab tang dani Che rang ga shendo pa nda mori kabdai da Da rung lin tsan dan jigda yana gergin
0: Ya tam jitin na chö chöngö shad yon na gergen jibarin di lernin di na gergen di lekan di shind ne kyang lergir yambadang dir yon na chatin pakba jire 마초 게르근지라 손이 좋나 플로트스 경화자 마임버 르젠버더 게르근지라 못했니 세대요나 니버더 게르근그 심만바야 게르근그 시드고바리 아 테마인 그 치르지나 니스톡바야 게르근그 시드고바리 첨증그 샤와야 게르근그 시드고바리 삼삼자기 염튼 카레지나 아 딱 김버드 로티나네 로망가즈 딱 난적지인 가즈 타거드 낫낫 낫추 치오이나 시앙코노 마르 땅아서 게르근즈그 고지 까나죠다 나르지 총총이나 파츠드 로만든데 인데리 삼주 땅상터리든 차르드 로만데나 파츠든 드나너린 드나너리 삼주르 그지나 요르고진데 티송티 로마지라 카시라치 아 타치 총스치르지나 아 딴 콘초치 카시가 통화 럭션은 자지도 안 대초에나 나츄 칸라 칸선다 만 칸라 칸선이야 기르긴게 시르고는 자지도 야 로만 가지도 능가인 가르다용 총다 따또 요트파리 능가 가르다용 총다 아 따 돈리고는 자 잠무 잡는다 디모인 소디 때야 디나스 니스토코샤이라 란지글라니 야 총서 지 더보고 람보고니 니스토비샤야 야 저고는 자다 야 로만 가지도 야 로마 니저 지 포르투갈 총다 디 아 샤와당 대초 총마데 지 이하 마송의 총용 총선 점점 급시한데 야 겸덕당 겸덕당 판승도 와라 교신자체 총선 총총요나 더소야 길근근 덩글시 실고는라 너나 길근급시한데도 총선 개습근나 봐 쇼깡특게 실고는라 쇼깡특게 존고는 일타와 지리지 또 이런 것들 가습 그 같이 뛰는데지다 아니 있었던 그 다른 일 같이 하셨긴 더 처마디 rāngu gu jitī yōna tōi māk tōsit, yāmbā zi rāngu gu nyāmyōng kustāng gu tōg dōrnu gu kāchā kōnā yīn tōdāng, dīm chūtī rāngu tōg dī chō tsāngmā lā tāngsāng gu fchīn tōg tāng nā kār chī wū tāng nī xīk tō hui chā yīn nā, dōsō ngā chō ngā rāngu slō chōng shī sā gu stā sā wā yēt tā zi nā, slō shū kāp shik rī nā, ngā chō gīr gīn chā rōng tāng zhīng gu slō shū gu jī slō shū kāchā fshā tō jī tōdāng, yāma nā tōg slō chūk gu tāt gu yīn nā, gōmi sāngdāng lhāndrup tsāng gu slō chūk shī tāng gu stāng nī, gōmi sāngdāng lhāndrup tsāng tā tā lhāsā nā vī gu tā gīr gīn jī yīn tā. Dela tiga huichaya hloptuv shiitang gistangani, tangrib ku hloptuv shiitang gir nambag gistangani, kong huichaya zgota. Tala yang stiyon na, nga tiga hloptuv ku nyamnyong mambo zi tup tup ku samji tadang. Dani huichaya tiga ngubtu tup shiit jinan dina, kya u hlopso zida, gi torja sunum chiranga yang tinang na yang hloptuv shiitang dang, hloptuv shiitang gir nang na yang tishtabu gitari, yang nyamnyong pansum tsukba alang yu gita. So yin na, huichaya tato sumbo yin na, nga tiga girgan zi yin na jagan dor na, hloptuv nyom kin dang, hloptuv tiga, har spin kun jibrak shim kun gi na de sona ni bir da tay sona ngarang gi te las ko ta ni tarung kala kan sum ko cha mam bo yu kada de sona te soni ta so jong she jur de de nyam nyong de so jur yi chong da a lo ma tham la a de ge so tu shi ba yin ze ge de le yin la
1: la so la so la so la so gi te ang ge len san di nang ni ta a lom dang gi ging ge so che ta lum se gun da ge kha ni pa ko gi da li gi ging nan son ji na ti ta ta ge war da lu chak sam ge war da gi gi ni ni zindagayini, loptiliyini yonuga nyamnyonga tangdani girginga shirna, girginga shawanda tigadig labchenu shawandi, girginga shawandi kakag katsag chenu dingi tala rangrangzo tsonjinara ti tartaga wartan babayi yonu tan di tuani tomnuga nyamnyonga mangazi dirangilin tsindab jali kabdayi njigda girginga shu tan di huisha ganggangzga hatagona losu gingi tandi tigadig babayi dingi tani nyamnyonga dinguana ta girgin chari ngushtuy jab ndagayin jina karga losu ga huisha mangari dina ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི
1: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི

0: Enam tenjong sembande, cungu na jangjong nianchen keng, wohke la nongchen ge, war nongchen je ponya ge tatong nianchen gen. Namba tse degong, menta de nga cu nianchen de sanxi nang vir, rga sese, nga de chen don zemba che rong roma gen. Dena derang ge nianchen di nga yang tanga ngoma ge nianchen nga rewan dong keng ge jokbo nambia rewa jen de, gala tang gala yang dong nian suho go dhig si go le. Dena jokbo di da ge yang, dashta da de chichi gen jam na, nga cu nianchen de sanxi nang ge yo bi mon den se. Samdening ichi nama degung galinchen nga godri yo nugulg chetig ngotu zgil. Lwa chirten jage pa aki lori ndiglore sergunuga manglishig tang. Kasang chikge jenlen sergunuga manglishig. Aya ku chumu ge aki shampa sergunuga liangshig tang. Pkhmu roma ge yu pama langu nima da sergunuga manglishig. Dori tang rgaden, lachil, chenchu chil simge. Semkung ge aki pama sergunuga donenshig. Zanpa ge arachigla yargin tunshil yo serguunuga manglishig. Cesung chilge shangma la serguunuga cerighi. Cerang ayangzum ge tangzang nyangge zayla serguunuga liangshig jigodishigol. Dina chukbu nambag yang degungge tatungge lintsende jilde tang shugil lakchinde tag arangge pama panchil tang chukbu chukmuswa. Sendim tunshil ji mwondinda karsamna ngacu tatungkange kabarangchang. Tgib denchig jgisim nige sendinar ngatang. Тэгэв дэнчиг тэгсэм нэгэ сэндэн тэг. Тэгэв дэнчиг тэгсэм нэгэ арнахсэм тэгэ кэлэмдэ капар юмбэр ргасэшэ. Дэна дэрэнгэ лэнцэндэ чэ тхумар гуэдгэ ёнэ лэгчэ алва цэртэн жагэ па аки лори нэг лори сэргунуга мэнлэндэ ян. Редина гацу ленцэн дэнгу самат хаян жопу гнига кэлмна гёк чи капрында нига рережен нилэнзгил вэ тупо чо дему вэ тупо чо дему
1: о дему а дитра дума дему
0: дему янтина тупо г цамдыни кодг ёну г лава цертэн жаг паки лори индг лори сер гунуг амнлэндэ сэзгалг чи кэрнанд ок к
1: огэ тхмен залан си дэм вэлг чи тэмэ
0: ади
1: нар яз ок да
0: Ya chua riwa chua zuka?
1: Ni kontra chela ni kaini ke chupa chik tong juriwa za. Kontra chela rukwa ni tashi tshini.
0: Kazong tashi?
1: Kazong tashi ni ke chupa chik tong juriwa za.
0: Ya tina tanga jima gilin tse nga kini ke chupa chik urgunu gu donglen de chua riwa shinto kodi gila ko?
1: Ya nata dimu.
0: Ya tina ni ke ku dimu? Wee rupo chua dimu?
2: Ongye
0: timo incho timo ina. Demo yen tina chokpo ga chamdani kodg yonu ga lwa chertin ja ga pa aki lori ndg lori sir gunu ga manglende sizga lakchi kirgi. Ocho chingun zi
2: bainam
0: ta tato
2: ngayon
0: la
2: pamdi
0: lakchi dhikirli. Kwa chan chi? Saga, jayi tseran tondrib ka dungin di lumdok nami ka?
2: Sazi? Jayi tseran tondrib. Donin kendo ta.
0: Ari, jayir tserang donjub ke donlen, jo donlen ke kashang shay chay yo?
2: Lama chimzum da nyamni ili chuzan do mada jizot taray, talim do kina yaka.
0: Da pachir yo jimari go?
2: Oh, li, maudu kwa li shika.
0: Ya chi sema atinga? Yang ke tentu cersong tu juga kodik di gogok ada ni. Ya, di nanti ngaji
3: magelin
0: senang ah, ayang kerestun tu cersong
3: Oh, lakchi kota.
0: Ya, tina. Chi tegunga tatunga lintsende jilde tang lakchinda sasga kirji.
3: Oh, tegunzumba tenungtumba suyi nyingka yungakchi karnayin.
0: Kwajan chi?
3: Lintsa ngamina nga chumso chitara gani ndani gardin nigi tonglin nyamlin zirgayogota tato namen narigo.
0: Re, tina. Chandani gaden ra lhachil chinsu chil. Dori chi ga nyamle nu go dong nes ga nga chun zok nang na yo ke te go dri ta nga ti na yang khani ga nyamle nes ga yo ka ra nga chun zok nang na yang chak me ka
3: 哦,我講過,我講過,但林正英民能啊,林正英民能的個個你老上不忙了的,這個的,特卡尼特朗,去過聽的我,你忙的大大特興特卡尼能啊我講。呀,聽那他幾萬個人才能啊,老上不忙了的,就離我身的過去了。呀,搞定去過,搞定去。就沒個的那個個題目。呀,題目。
0: 왜 두포 초데모
4: 어데모 데모
0: 야 두포가 참다니 고디 요누가 라바 쳇텐 자가 파키 로리엔 글로리스 여군가 망는데 세즈갈 치커지
4: 오 데자 정모 초다 마케아 다세케제리
0: 과진치
4: 야 달린사 지미나 수즈카이 쿠다 보코트라야 수마유 서와
0: 아데초 세어즈기 군앙이 초 타지마가 렌차나가 세어즈 고디나 축고
4: 야 다치오 콩아
0: 세시우크나 Digmuchil se kazda yin tamuga la saraz gishig chogo ta chure wajin ta kotgila.
4: Digmuchil dagon tongo no tempa.
0: Hare pachir tang yo chire na ta.
4: Sanchiga sanchiga digmuchil.
0: Hare kangay ni sa umma ki ta.
4: Digmuchil ke tingin khasan zin nam ta chin nam konyan tang tam. Ya tina lama penchu doni nyamu yo.
0: Sera tarung zhig me ta.
4: Sawamna ta khanyamu inguge ta khanywa laksana chapame kavok khanyamu tsayazin tana chungata.
0: Ya tina tanga jima gilin chananga panchu ge layangina chukka dungle nyamu zi chu titkwa yungna zi kodgi atakata.
4: Sechimek tomo kishiga tiji uga.
0: Ya tina ni kukka dimu?
4: Ya dimu.
0: Wey chukpo chu dimu?
5: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
0: Adi.
5: Lin chu jimu nga ka ka de ti ma ta de mai se mu ti ma ta nga.
0: Mai amai le si mu.
5: Ala ala.
0: Adi, ngi tu ru ma ga nga nu ga mai le si mu se gu nu. Adi, ti na tha ji ma ga den chen nga mai si mu de chu re wa sen to ko ti la.
5: Oh ya ya ya kwaten che.
0: Chu me ka ti na ni ka ku de mu.
5: Ya de mu.

나총시비가 Ri tereng jina yung chekhang shtanji gi chok ka lakshil kharwa zgi che ta ko dhisi yo ti cheng ge tuk chong chong changma ge sanang mahji na chur chur khe shibta nyung go harang jin salang ma phambi norti me pa ni tang chung chemal sa je ja che yang nyangam thang si kenjin dor de tuk chong chong changma go nyung zi ri ta na pu cha jing ge ti jin ta khapar ge jablo ni ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱥᱪᱟ ᱞᱟᱠᱥᱞᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱱᱟ ᱞᱩᱱᱡᱤᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱮᱠᱷᱟᱝ ᱥᱛᱟᱱᱡᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱯᱷᱟᱞᱤ ᱞᱟᱯᱥᱭᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱠᱣᱟ ᱞᱩᱱᱡᱤᱱ ᱜᱚᱱᱩ ᱪᱮᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱧᱩᱝ ᱧᱩᱝ ᱛᱤᱫᱟᱜᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱱᱩ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱥᱞ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱟᱱᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱤᱨᱤᱱ ᱦᱩᱱᱡᱩ ᱥᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱛᱟ ᱧᱩᱱᱡᱟ ᱯᱚᱡᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱤᱝ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱭ ᱠᱚ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟᱯᱷᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱨᱛᱤ ᱢᱮᱯᱟ ᱧᱮᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱥᱟᱡᱟ ᱵᱡᱟ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱧᱟᱝᱢ ᱛᱷᱟᱝᱥᱤ ᱠᱤᱱᱪᱤᱱ ᱫᱚᱨᱥ ᱨᱤ ᱛᱮᱨᱝ ᱜᱞᱠᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱧᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱧᱮᱢᱵᱤ ᱵᱚᱠᱟ ᱡᱤᱞᱤ ᱴᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱞᱟ ᱧᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱟᱨᱤᱣᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱟᱨᱱᱝ ᱜ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥᱞ ᱟᱨᱟᱝᱟᱥᱜᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱡᱤᱦᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤᱯᱤ ᱯᱷᱟᱭᱠ ᱠᱟᱭᱟᱨᱠᱤ ᱡᱤᱡᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱨᱚᱱᱭᱚᱝ ᱤᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱤᱝ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱟᱠᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱡ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱭᱩ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱭᱚᱪᱮᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱯᱷᱟᱭ ᱠᱟᱨ ᱪᱷᱟᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱵᱤ ᱤᱝ ᱜᱤᱱ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱ ᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱤᱝ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱠᱟ ᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱝᱜᱞᱢ ᱱᱤ ᱟᱱᱟᱦᱛᱢᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱥᱛᱟᱢ ᱠᱷᱩᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱫᱤᱞᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤᱵ ᱡᱟᱝᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱨᱟᱛ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱞᱤᱢ ᱪᱷᱤᱝᱜ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱩᱝ ᱠᱟᱝᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱟᱯᱥᱤᱜᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱪᱷᱚᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱟ ᱡᱟᱝᱱᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱞᱤᱢ ᱪᱷᱤᱝᱜ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱚᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱥ ᱜᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱟᱨᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱞᱤᱢ ᱪᱷᱤᱝᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱮ ᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱱᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱟᱨᱜᱤᱛ ᱯᱮᱪᱚ ᱴᱩᱜᱩᱭ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱜᱟ ᱟᱨᱜᱤᱛᱞ ᱢᱚᱝᱩᱡ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱯᱩᱴᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱮᱨᱤᱡᱤᱱ ᱪᱷᱤᱪᱚᱝ ᱚᱥᱴᱨᱤᱭᱟ ya nyi bi tu ku chong chong to thang di na chong si pi ga slim chung ga nga jo ki tgin jire thi pa ga chil ri bi skar khung da sam bu che ta ko ri si yo re ta na jo ki tgin jir ga nga yang tu ku chong chong chi chi lo ma ga lang nu ga si la me tu ku chong chong se ko nun da ra tu ku chong chong stan zna ga mo ga lang nu ga si la ska ab zung me tu ku se ko nun da che ta ko ri si yo re ta si la kang tang kang in na ra ta nang ga khar ga kha sang ga na me tu ku yo ka ta na tu ku chong chong sa ma yang ayarka ga kam di ng ga phasa phaila song na ta sa thang ki ta tang na ji na me to yang na ma na chuk chi yo ka ta na chuk chong chong sang ma ga me to ta ri ri ning du ga thap ka ri ring ga phasa phai na chu rang ni la ji nga yo no yang na mang du thum no ga me to chham zo yo k chi ti ji na ji lang a nyu ri ta me to xi mang gri me to a ta pang jin ta wa her chin ta wa ka b zung me to ta wa a me to xi der ta wa ta no me to xi mang az gi onar ta na to chong chong ma gi yang a ya nang ga ka ta ni da ting gi rang ga pha sa pha in na me to na ka gang gang gi ok me to ta chang ma gi nyang chu rang ni ka ma xi na yang ta na yo no ga ge ba tang rang ga pha ma a ka ni chang ma ji da ting gi ta me to ri ri hui wa lang da ting gi sawan ji na me to ti nyang ta ni ram ji na to ko chong chong si chu na ma wa man ba ta sar ji cha ji sa se go ni yang na wo chi so ar ka jang ji se go ni to mo to ko chong chong yang si mang ji la ti ta na nga chi rang ga pha sa pha in da na yang si ga ma cha ta si ga ma yo na ti cheng ga zo ta wo yin de gang jin man li jong si tmo ge se tsli yang yo ka ti cheng ge to ko chong chong chang ma ge chong ti ni rang ge pha sa pha yi ge ta ra chen ng sim nang gi sim mi tu ta ra chi su chi la su ka
mangaz ka mangshi jo ta hisa ka chembu zinar re tira na chuki tingjir ka nga dasta bi sila nyemu ni cheta ko dik si yo lang ga jasla ga si no gu tu chong chong chi nyem bi shor ta yi ko zub jang jung nga re wa yin tani chan chung ni wa ti pa ga sti ka nga yang ana htam zgra si dung zgi cheta ko dik si yo ji ti chan ba ri bi ga khung ga nga na chung si bi de thang jin hi ga thon ni ta ti chi so sur de thang phan no ga song chang ga yo ka ndenjina chamarg di ngo zu chu juil ti hanchin injina yang tuku chung chung jo pa cherang gi ni system zga chak mar pu sen zgi chet ko ri siu ari tana chi lem chen ngon ma ngon ma gi thoni rang ga a pha a ma a nang gi se rang ga pha sa ga ra chen ng sim de chi u nu ga system ma zga tinar tana rang ga yu ga injina ta nur li sim yang na rang ni la wo chi chi sam nu ti gin ten den di chi mang nu ga su chi ngin ji u ter ga yang yu kwa yin ja hi gi chi ta ju a ta cho tang yang na ning ni wi su chi ti war ga ta am jin ji ju ta ta si ga chen bu zi ner ri ta na tu ku chung chung mang a zi ke ga ya nang ga gong sang da tang ta ni da tang ni rang ni ken da nan do nu ga si zim ta nan do nu ga si jung ta mang a zi ga ti yu chi sam ga ti ta na tu ku chung chung chang ma ga yang chu rang ni ke xi nu ga ta am jil yang na thong thi nyung sam ta yang sir khori thop cha song na rang ga li thop ga chu ku nang gi se thop chu chang ma nya chu ti chu si ke chi ner nyam chi nu gorm la ka ni nga si hi sham mang a zi so gun ju ge tam ni ma zil chu rang ni ke ta tam mar chi inde jong der yi tham ni nang gi se chi rang ni la wo chi chi sam nu de zhe na xie teng na a ta te ti na ra si ge wo chi chi sa wan ju ga re te na chi ta an je na ta di kang lak zhe la thang di na chung si pe ga chi ke chan chung dong wo jo ki ding jer ge na si ju yel

0: gan da se chu da so yin se kor ta ina mamang se chu khara che de li kung ge song tang ta no chi ri ke mi chu se ge yang mo da de ko nu kor mo thoni ni per ta ja ku ke ta di ni tun tik cha tun na ti jo nu kre ge na ngin yin zin da tum tang ni ta tum ku thoni yang mo na chu nu ge si chi tang ta ni dan dem dik ke si chi la su pa ku i da tang ta chen chu ken ga wa tang panche wa ken ga ta se di ju ta ni per ta so yin zi ta ra tang ki jo nu tum ge Tama imbita suntang itwena juay mazgu kina tirgi yosu ga sagni ga dewara dekutang tanita jirim ga chu juu shaykunu, uza shaykunu inda la supa ga niyanda sara goschun da duida tangda dondagda ngipata tukchua gozi tamu ga yang kirgi chachin tiong ka ta agrimba simba mungi na ta tirgi chumgu tukni shaykina Shachut tigit yangmuz ga chum tigit yangmuz ngbab ju ra Jammuz ga chum naimuz ngbab ju Dani ga sundri da tangi Kyoton dhamud gonu ga kirge Nitum ga kirge Sachiz na chukun Dayan dhamud tembe jokwa Tegi na sundang da Khoi na mamang shishu kong tawadan chungji na chukku Dachya didi kong tawadan chungji na Tangi parta Jayang ga kirge chaprandu Dori da tangi Tan dani ga sundri da tangi ta Khoi na chu Da zatsang ga warni zina chukku Andi kimtsang ga warni zina chukku tuku warni zina chukku, di khanirang warni zina chukku, chun di sobtuku warni zina chukku, taa jiga lirukku warni zina chukku, di warni songtang, taa chu dijinga, amang tuikka, taa ngawa, taa kuni hui langna jiga gormu harsara chitang segi tamu ngawa, katsu tsiksik ngawa, lasu pa tamu tu shunga datangi, notsi zitomu ga tamu kyotoyna, taa kargi jiga chamga tukni ra, tiga yangmu ina chukunu ga tamu ga kagisi chiyoka. Тегенам дата ауги чуотун за тэгэгэна кэргэ чартан ачу шипшилий кунт ауазан сунгэна кэргэн зэнзун икюна мэйнэн дэ сунт шипшилка ган чандайуна дара кэргэ сунтан кэргэ буйдаттанг зэнзун и мэргунузы зэнзун мэйнуга кэргэ тэмуга кэргэ сичиуму тэмузыри тэм айби та тэгэд шапшилий хэнтэ нэмба хуэна сунтанг та кунг пансэн варка тэмуган дэга юртунга вэнчэн га шунугу корым чуни мэйчун тэгэг джэмузы зэйтанзы Tama imbi ta panchan wara suntang ngi chua noo chaji zina ngan zika waka kopab jarab jarin teni datang shigar dikhtib yonu ga kirgiya nivu ogni suntang noo tsizi tangnu ga shabchu tatawo yo na ta chumtara ngi purta tsang chumtaknaru chaji datang kirgiya ra mama chumkhaan yara kongtik datang kirgiya chum chumuzumbab na ta chua gu nunga dhamu gu sachi tangki chukman dhamu ga ikhtsa ga tukhani dhamu zi wakamu
1: Aji
0: Tegna tan detang dali datang ta nga chua sagani tawadan chunji nara Ta chu data ugu kyo tunzi nga chi tang lini tang na, ta tukumar leshka tsu uchi zirik na ta panchang warka kirgi tongi nda song tangi, tenga la sukpa, tongi la sukpa, nda shigar sanjili da tangi, di ya manji tangi ta panchang viyong tangi, samchir dangi kyun da zuhuri. Tegna ta nga wa natcha zgiri, ta sawi da tangi ta, ta song tangi, fwe na chigi nga wa nda sena panchang warka ya chigi chigi kyi nandu dengu. Tama imbi suntang ta chiga gaa dutang dedi datangi datawi kyotun zitang na mishchunga rimba chimuz giri. Mishchunga rimba tetang tsambi kirgi gormu kintsu zina chukun da chimuz giri mbabka. Khoyna suntangi ta notsi tepsa ta pangi kanga sungi da kuni chekunu gu tala supa gin jorgu gama mamuz tunu ta mara shuk diyo na gormu chimuz mbabka. Tala supa tsama jizuni datangi ta ngachu rangi. Sontang istanzik datangi damdik ilayi kona, nitun. Tama imbi ta chu takung nishay kona, shukdi chichung teni ga ta zawa la supa. Da nga chu dekong nangde dandrinandu idatangi ta panchawar kanga da yang chu teh teni datanga chiga sedatuka la supa. Tegu korku maa di tab kong maa maa zik tukunu ga jemsa tamu gari. Taan da tsangma ga satu ingi na ta chu kanga lunda chu shay kona ga fincho ga kirge lamdik Nda pet datang ita saagni zina chukwa, chu jirim ga gawa zina chukwa, panchang war kanga wa nda saagni tani siri datang ita chu kongni shay kono. Da chamting ga, nga nga chu saagni tawadam chonji na shenshe zonga, chamting ga shenshe zikchinda. Dan ita denjik nga shenshe zikchinda supa ga, shaan di tukwa jiga, shi maa maa zinu gu, nukta wu ga, shaa dhimnu ga, da jiga nyong nyong zi ngo tuyina tamu zire. Dan ita chansuk kanga gawa nda... Tsuu se chuk dhikan dhe dhimnu ga maanchi tani ta ta chi kooni shay koonu kyotun tawadam tsunji na kirgi jayang chaprna toko ga tiga na ta chi suntang huay na ngachu tawadam tsunji na ra o ta chi panchang war ka katsu tsutang la supa gan dhimu zga kagajag da tangi ta michun tsiga yangmu ga nga nizitang tawadam tsunji na ta chum tara ta

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kong tansom mankhang ne wale khatuga thonna rata. Nga thakir ta yora maso wa che ka sakhang na wayo ya.
1: Ama ama ta so. Wale chu arep kong tansom mankhang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz gira?
0: Arep kong tansom mankhang ta shagazi chigir adawa na cha. Nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gira wano cho maksa seka choch.
2: Che tira. Ta mirga kharmo temke ni maram bab tam nork.
1: Ama dengi Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marga nga nga yaga chamoz gondag ta nga hindi ta.
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chi chuzi ta na ta tawar tsikalo sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na nga chu khalong sachag ti na ta busan chuzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kura mu. Nga nachukuzo na chazo khalong gura auk. Cholo gura auk. Changsong mankana ta shangchin yongi nyamli manchi kuna chukku ya. Mānyan dhār kājī mēk, ngā gāmūrā ngā nīgā tāni dāntuq chikkar ngā dāna dhā, arāngi tā gōrmū shtōngzgara kūmār gu thāyā.
1: Āmā, tā chōsungi. Tā ngīlā nāngkā tā nā āncā āmā chīdī tāshkīn jūgu jirī, tē.
0: Yā tā chūn jō nā māsōng kōngā khāparzgā tā tāntāng jī nā rhā gu. Nā pā māngrī nyāchērā thimmē thum yōk.
1: Āmā, tā māzī māngnī rī?
0: Māngu mū.
1: Āmā, mā nā chī mēngkāng kā nā khāparāng chāsī?
0: Wā tā tā lēkhī, yā chī chī gu. Thū, gā, dēn, sīm. Gyal dyn gha tu. Dyn ya.
3: Shkang lg kwaakil na na Changsong man lam. Rinzir bagnil shung na Changsong man lam. Changzhi yung kham chi na Changsong man lam.
4: Ya zi ding ge nian kun zhu bu nan ba de na de gong ge wan long chen ji po nya ge lin chen den ji ge de jue yang de chu le meng a zi me ge de nan ji gen ter chang mi che rung sham su ge lang vi a gong tu sa shu ge tu per sa re se ge nu ge zhe ri he nyam se ji zhe go

탄제 진비 이시 토마트너 디다크 시위딩에 저 탄제 진비 이시 토발라 크셰바 노트 어동드나테리 아 어동드나 딩에 끝던데 세드군우티 딩네티 딱 탄제 치케 세꾸가 어고토라 담고 쳔모도 테고가 어온 장라 담고 쳔모도 테고가 어온 아라라 담고 쳔모도 테고가 어온 힌드라라 담고 쳔모도 테고가 Tukha mambi kandaka dangos chambudu teguwa. Tukha dunga kandaka dangos chambudu teguwa. Tukha chimbi kandaka dangos chambudu teguwa. Shirwa aga kandaka dangos chambudu teguwa. Nangwa aga kandaka dangos chambudu teguwa. A danga susi a danga mashikana. Ti mashikana wa danga ti nga chidana na lam tadana. Tabibu tadana. Lam tadana ra chukka, tabibu tadana ra chukka. Ti tak tancha manu ra sungunu. Ishi de jilagune, ishi de yinyanga chenpaadzana, chenpaadzana digasa. Zinzi chongchok yachen de gunu chirna, chenpa mungnu gudonze. Ndu zikjenze yenge songka, zinzi chongchok gunu, gongre na chenpa re. Setang yachi lamze rangzhen rola nyerzo nangken songken dhigda samu jen gudu. Setang yachi de, tomer uchu set gunu de, Arakhwani chawar songwaak sechwe rangzhenze. Arakhwani chawar songwaak sechwe rangzhenze. Yachid gunu tav tang njiwe shikka tonta tav na tsukjeli njiwe tadukhota dilagta topra shepala yachid tav na tsuk tav mungu kuwidat. Danishe gunu gu sav tang yachid lamze rangzhenze gunu kirina tarwa topi lamzhenze. Kusum kumpa niwi lam tsanariya. Rutuka nili tari lam tsanariya. Tiwi lam tiri. Ya, sepa gunu su kaa kukunirizana. Tungi chikhtawa tenlaan bapa la kukun. Sepa shiwa tungi chikhtawa tenlaan bapa kukun. Di rimba, tumba sanji chundan dini. Jitsin jambayang. Pukwa lardri yafsi ghe rimji teri wana zhira. Tumba sanji chundan dini yitzin jambi ayantang. Dini lardri yafsi. Ngumbo lardri yafsi ni rimji teri wana zhira. Zhung oma zhiga tsuk chigzi nondira. Kung yin chimu khirachi paruta shimbari. Diwa zhigna pukwa jahto wana. Diwa zhigna yin tamba chigni ri nah chawo nugo yin tamba chigni uti ri. Ухчаттыре то самухтаджич ожунга контрсагы кваре хтанчина омар цуччи тингу болла джекенденур я чивагуна ква ян инчи мохереч парута шимбаре фхажа томаре хтанчина шамчи дингазну тире то томба санжи чөндендини жицэн шамбан гумбу фха тхумэх кичэк римжи тэнур Kuwaate, Tumba Sanji Chundan Dini, Yitzin Shamba Gumbu Tang, Pukwa Tukhme, Kichi Chit, Rimji Ternur. Di Nyinga, Ternur Gendijata, Xepa Tang, Ya Chiwi Lamji Rangzhen, Guna. Xepji Chi Lamji Rangzhen, Tuhun Dere. Dina, Rutuk Nini Tari, Kumpan Tochuga, Lamzi Jishu. Dula Nyertsun Shiwi Ndunda, Kanga Kukunirna. Xis, Suchik thamchela kujirta. Ti nani ya kawatang dambiya dashi samchena kukukur. Kawatang dambiya dashi aga samchena. Kada samchena dalajag dawaya taksha. Dashi samchena kukukur. Rula nyeratsun nankan sungan dhigdaak samu chenari. Sungan dhigdaak siwaan tomba sanji chundanig chiji kolo rinpa sim kolo te kukukwa. Ka tungo denshi chi korod gunu. Ka warwa ngunye mepi chi korod gunu. Ka samba lakhar nambar hiwi chi korod gunu. Chi korod cho sambo. Da chi korod cho sambo wu nanga, tukwa rikchenga tukwa sambo wu gangzaka, rangranga nyanlanga ashungtang, taiva laso kwa saranze wunar. Gita ka, dhigda siwa na, dha zhamba tancha sisi nombi chani dhigda tazanar. Arang agadar chakno kagin dhigdaar tsunutun tamare. Zhenbi dhigdaar, zhen kanra.

dog as e no tanan adi nga sa sok urta asa tai oi na so se no ama ma ja nga na ngorta nya ama azaga nyon atra chi og ama adana dolok ona si vela ti to da tir adi ti to ki chin nya aga nya ga chin nya nga ti of sanga ti ta atong yong ko ni el ga cha ti ta akong de ga so ni el jor je a ma ala dog atong ay antra cher ata arda vel ak bo sa de ti no shma azaga tam ori chor orgog ase no ak nan dir orgog ase no denan ari nga sa de ti no se sa se yu na nga ta char an yo atong khal ay na nga an ta yal an sa na kor ger ge chi nga ay mo mo ayo dol ko na nda sa ar ge ri to nga dir ari chos ge dir ga alo yung on yang nga ta che ti te ra ton an yang nga ka len an to osang dog atong yar mo shir ar go osang dog atong ji

0: 치고야 하루치가 카크고소미라 영시다고야
1: 홀로
2: Ya da ri tong sem a do do do ri go sa a to cho to la ni go ro cho ra ni kram pa ri kram ka to pa no cho ri ni go se to ng ga no na ya ti te ka la ma a to va ra ri kram ma go se ra na ka ri chi na chu ra na a to ta ni di a do mo ya ga do na ni ri ro cho ra ni ro ni di ro go ma an za na no cho ri ni ro ga ma a to no na ya ti te ka la ma a to va ra ri ro mo ng a se ra na ka ri chi na chu ra na a to ta ni di

nga ton da nga ar kun hnod on ta amra ye ta nga sa tom ovla ma da la chrasim iz gerti shinan da nga tor nga jon to odon da ar yer jon zir ta ma asha ser ori chi sbare and ba ka zga ta nga nga am gar jon on ga ankara da so nga am gar kun im and ga jo ay na do shek ar ko nga ton ro ko nga ma ar

dem ushing acht gschar a de ja tont ang ab den dog va zum ad ye nach kala is achi shinan ang ab der und o de do tag ar ye gan zit na a chung vem o di chi smare and ba ka jigat ang ang acht gschar in ga an kre de was ang ang ab den don im and ga jo ji ay na do je ka to nga tont o ko ngar und ach nar ga do dem ushi